Kita na patun mo na kapasod handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manan mo, at timon siya, tono mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang ka pasod ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Dito kita ni nga YFM. Amma nais. Ang kayang. Araw to kita to prindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.